uyu mugabo yanyuze kuri isi guhera mu mwaka yavukiyeho, ni umwaka w'1958. Yapfuye ku itariki 19 Ukuboza mwaka w'1911. Ali Ghazali niyo mazina ye, ariko amazina yiswe n'ababyeyi ni Abu Hamid Muhammad. Yamenyekanye mu bihugu bivuga igiperesi Imam Muhammad Ali Ghazali niko bamwitaga. Uyu rero no mu filozofe, akaba kandi umwe mu beza isi yagize mu by'ubukamana. Yavukiye Itusi mu gice cyari giherereye muri Seljuk Empire, ubu ni muri Iran niho yavukiye. Yize mu mashuri ya Islam, yiga ibijyanye n'amategeko ndetse n'iby'ubukamana. Amaze gusoza amasomo yagize uruhare rukomeye cyane mu guhindura imyumvire y'abantu benshi, aberekeza ku Mana binyuze mu idini ya Islam. Yanagize uruhare mu gushyiraho amahame agenga sufizme, ashyira ibuye ry'ifatizo mu gukomeza gushimangira ubucurabwenge bw'idini ya Islam. Gusa yanarenze kwigisha ibiri mu mbago z'idini ye gusa, inyigisho ze zasakaye mu yindi myemerere yose. Niyo mpamvu abantu bashobora kwifuza ko twamuzana no mu nzu y'ibitabo. Nigeze kuvuga ngo kwifuza bituma umwami ahinduka umucakara, mugiye kwihangana bituma umucakara ahinduka umwami. Kwifuza bihindura umwami umucakara, umusabirizi. Kwihangana bigahindura umusabirizi umwami. Niba ubasha kwihangana uri umwami, wanabihuza no gukira no gukena. Buri twabonye ko gukena biva ku nshinga gukenera. Uriya rero wifuza byinshi ni umukene, atitaye ku rwego yaba ariho muri buno buzima. Akeneye nyine byinshi gukenera. Kwifuza bihindura umukire umukene, kwihangana bigahindura umukene umukire. Yaravuze ngo ubumenyi butagira ibikorwa ni uguta igihe, ibikorwa bitagira ubumenyi byo ngo ni ubujiji. Ali Ghazali yaravuze ngo kugira ngo ubone ibyo ukunda bigusaba kubanza kwihanganira ibyo wanga. Iri twari sigarana. Ntushobora kubona ibyo ukunda utarabanza kwihanganira ibyo wanga. Yaravuze ngo ntugakore ikosa ryo kwemerera umutima wawe kwakira ibisingizo by'abantu, kandi ntukawemerere kwakira iby'abantu baguciraho iteka. Muri makereka umubiri wawe aba ari wo wakira ibyo bagusingiza byose, ariko wirinde kubyegereza umutima. Sika abagusingiza bose bakwishimiye, sika abagukomera amashyi bose bagushyigikiye, sika abagusekera bose bagukunze. Ikindi bisingizo iyo ubyegereje umutima cyane ngo hari igihe bituma wirara n'imibabaro bibuko. Ntukayegereza umutima, abakunenga bose siko ari abanzi bawe. Bamwe hari igihe babikorera kugira ngo utange ibirenze ibyo utanga. Ntugakore ikosero ryo kwemerera umutima wawe kwakira ibisingizo byose by'abantu, ujye ugira amakenga kubera ko ntawamenya. Ntukemerere umutima wawe kwakira iby'abantu baguciraho iteka, ntawamenya. Ali Ghazali yaravuze ngo ugomba kwemeza umutima wawe ko ugushaka kw'Imana ku buzima bwawe ariko kw'ingenzi kuruta ugushaka kwawe. Emeza umutima wawe ko iby'Imana yemeye ko bibaho nibyo byari ingenzi ku buzima bwawe kuruta ibyo washakaga ko bibaho. Uzasezerera igice kinini cy'imibabaro n'ubihitamo gusa. Yaravuze ngo ibyishimo by'igitonyanga ni ugupfira mu nyanja. Igitonyanga cyishimira gupfira mu nyanja. Niba mva iteka ryose kijya gishaka gutemba kigana ho amazi agana, amazi uruzi. Ibyishimo by'igitonyanga no gupfira mu nyanja. Yaravuze ngo uriya uvuga ko imiziki yose ibujijwe, noneho azategeke ko n'indirimbo z'inyoni nazo zibuzwa. Yaravuze ngo kwiringira Imana byimazeyo ni ukumera nk'umwana muto. Umwana muto aba azi neza ko nubwo atahamagaye nyina, nyina azi neza ko ubuzima bw'umwana we buhagaze. N'inshingano kandi ze zo kumwitaho umwana ababizi. Umwana aba ari ku ishuri nubwo aba azi ko ataguhamagaye, aba azi ko uhangayitse, aba azi ko umuhangayikiye. Nawe niko ukwiye kwitwara imbere y'Imana.
yaravuze ngo ikimenyetso cya mbere cy'umuntu w'umuswa ni uko umutima we ushobora guhindurwa n'amafaranga, akabazi neza ikiza n'ikiba ariko amafaranga yahagera, akemerera umutima we guhindurwa nayo, agakora ikiba kizi neza ko ari kibi abitewe n'amafaranga, bitewe n'urumiya. Ali Ghazali yaravuze ngo buri mwuka wose uhumetse n'uw'igiciro cyinshi, uzatinya ikintu ubura ntubone iki gisimbura, ibintu byose utakaza ntabwo bigaruka, ibintu byose utakaza ntibigaruke, ukwiye kubiha agaciro gahambaye. Umwuka uhumeka, ubuzima buvunjiwe muri uwo mwuka uhumeka. Yaravuze ngo ikintu ukwiriye kwita icyawe, ikintu ukwiriye kwita kutunze, ikintu ukwiriye guha agaciro kurusha ibindi byose ni cya kintu uzajyana nacyo mu bwato. Ubwato bwacikamo kabiri ntigitakare. Icyo kintu ni ikihereye, igisubizo uzakiye, icyo kintu uzagiha agaciro. Ghazali yaravuze ngo uriya wabaye umugaragu w'igifu cye biragoye ko yakwizera kubona isi y'ibitagaragara. Umuntu wabaye umugaragu w'igifu cye biragoye ko yakwizera isi y'umwuka. Uburyo watsinze igifu ukagitsindira ukakigenzura, ubuzima waba ushoboye. Yaravuze ngo muri kamere muntu hashobora kuvamo ibintu bine: inyamaswa, umugome, satani n'ubumana. Muri make umuntu ashobora kuba ingurube, imbwa, dayimoni cyangwa marayika. Ghazali yaravuze ngo ibyo ukora none nibyo bigenewe uzaba uriwe mu hazaza. Mu magambo yose yavuze mu nyemerere nyasoreze kuri iri, yaravuze ngo imibabaro yawe yose ituruka ku kintu kimwe gusa. Icyo ni ikihereye? Kudahindukirira Imana. Ngayo amagambo y'ingenzi yavuzwe n'uyu munyabigwi Ali Ghazali. Ijambo rya gucitse reka dore kuri YouTube channel /TV igenda kore subscribe. Tujye tubana buri munsi mu ijambo rya hindura ubuzima. Ndabakunda cyane, mbahoza ku mutima. Imana ibandindire ukwezi gushya kutarimo umushya bibara amatariki gusa. Shimira banyeretswe mwese ko turi kumwe. Kabuga hariya kuri Yenzi muri Kabuga Shop ndakubona. Sandrine abayo. Mezute Sandrine. Sandrine Yvette abantu benshi baramuzi kuri YouTube. Afite YouTube channel yitwa Sandrine abayo Yvette. Gasongero hariya muri Djibouti. Kalegia Omar Jean Baptiste. Ni benshi. Mwese rero ndabatayije. Ubwo reka tubyite umunsi nakagaruka ejo. Kumva n'ubundi by'amatwi yacu batarumva. Icyo twacikirije uyu munsi tuzagihera hejo. Imana ibarinde rero ndabakunda cyane. Ubwo mu kanya gato n'incamakiza makuru mu Kinyarwanda. Reka mu mwanya Ale Muganza aba yahabaye kuva mu gitondo, tumushimire cyane. Adufashe batugezeho amakuru nyuma ye ari buze kuza.

0: nyine iyo ndi kwihuta cyane n'umutima utera cyane ugasimbuka.
1: Ibyo byo bishobora guturuka ku mitemberere itameze neza y'amaraso. Iyo ariko byakemuka bikagenda neza.
0: Ikibazo nzaza gufata umwanya nzaza aho
1: ngaho. Karibu cyane rwose, twiteguye ko kwakira. Ushobora kuvuga uti reka nsimbuke mu gitondo, iminota 30 hageze ubundi bihagije kugira ngo bashe gufashwa nyuma y'iminsi 4-5, nawe uvuga uti byagenze neza. Urakoze cyane nshuti yanjye. Sawa. Umurongo wa telefone nawe uguhaye. Icyo tuganiraho ni ibijyanye n'ubuzima. Uvuga uti ngira ibibazo by'umugongo. Tucyafite imashini zikangura umubiri. Yaba hari aho semba nakubwiye, yaba Kayonza, yaba Rubavu, yaba Karongi. Uyu nta mpamvu yo kuvuga ngo mpora ndibwa umugongo. Imitsi ishobora kuba imwe mu ntandaro yo kugira ibibazo by'umuvuduko w'amaraso no gutera nabi ku mutima. Ukugira ibibazo by'imitsi nibwo uzagira gutyo ugasanga uhorana ibinya. Ukaryama ukabyuka unaniwe cyane mu gitondo. Ukaryama ukararurotaguzwa. Ukaryama ukagira icyokere cyinshi kabone nubwo imvura yabigwa. Ukagira gutya umubiri wawe ugahora uhindagurika. Uyu munsi wirirwa umeze nk'umurwayi, ejo bikijyana. Ese wa mugabo we ubuzima bwawe bumeze gutya ugatera akabariro? Ntabwo bishoboka. Ufite uburyo bwiza bwa body detox, yisohoramo iriya myanda ituma ugira gutya ugasanga utranspira icyuya kinuka cyane. Hari umuntu rwose woga koga ariko ugasanga uri kugenda ugira ibibazo by'uko ugira gutya icyuya gisohoka mu mubiri ugasanga kiranuka cyane, ukitera imibavu itandukanye ariko bikanga. Ufite imyanda yo mu maraso, nyamuneka ibyavamo imikorere mibi y'umutima, byavamo ibibazo by'umuvuduko, byavamo ibibazo byo kwifunga kw'imitsi. Ibimenyetso warabibonye uko ibi bibazo bitangiye kugenda byataka umubiri, umubiri ukagenda wishakira imbaraga, niko imisemburo gabo izwi nka testosterone iyigira uruhare mu myororokere y'igitsina gabo itangira kugenda igabanuka. Uzagira utyo ugasanga intanga zatangiye kugenda zangirika. Uzagira utyo ugasanga santima za kigabo zaragiye. Uzagira utyo ugasanga usigaye ubishaka arimo kugira kubishaka bikanga. Uzagira utyo ugasanga urangiza vuba cyane kuko intanga ziroroshye. Ariko ibi byakemuka. Turi kumwe urihe? Uretse kudusanga ni Kigali ku Gicukiro Sonatibe. Ugira kudusanga i Kayonza, ugeze muri gare ya Kayonza mpamagara umurongo wa telefoni mba nawe uguhaye. Ujye urumva ko wagiye kwa Charles Karangwa mugabo. Abantu bari i Karongi, abantu bari Nyamasheke, mudusanga hano Karongi Rubengera. Ugeze Karongi Rubengera neza, erekeza ngo ku musigiti. Ugeze ara ku musigiti, ni munsi y'umusigiti. Ntabwo ari hirya, ntabwo ari hino, ntabwo ari ruguru, ni munsi. Munsi y'umusigiti. Abantu bari Rubavu Pfunda rwose turahari. Rubavu Pfunda uzamuka inyuma y'uruganda usa n'uwerekeza ku Nyundaho ku rutire y'uruganda irangirira naho. Reka ngo umurongo wa telefone tuganira. 0787 87 94 0787 87 94. Uwo murongo wawumvise 0787 87 94. Alo. Uraho?
2: Yego.
1: Turi kuganira uherereye inshuti yanjye.
2: Ndirutsira.
1: Ikibazo giteye gite?
2: Ikibazo mfite ngewe. Kera kabariro kabyemera.
1: Hari igihe kubaka urugo byemera, ejo bikanga. Icyo ni ikimenyetso kikubwira ko ufite ikibazo cyo guhindagurika kw'imisemburo gabo ariko byakemuka.
2: Iyo byemeye akabigendeye kubona ntaragiye hanze, abona mu gitsina hajemo imyanda. Imyanda ubwo irimo mbese amashyira.
1: Izo ni infection. Urwaye infection. Ibyo ni bibi rero, iyo bimaze igihe nk'uko ubona hashobora gusohokamo ibintu by'umuhondo bifite n'umwuka mubi. Bitera ibibazo bya prostate. Prostate ni prostate. Ibyo igihe cyose ufite umudamu biraza. Urumva prostate igira igihe ikarwara. Ubundi prostate ni nk'akagega k'amasohoro. Ku mugabo rero iyo arwaye infection igihe kirekire ahita agira ibibazo byo kwangirika kw'iyo prostate. Ikindi uravuze uti na madamu nawe niko bimeze. Igihe cyose urwaye ama infection buriya igihe umudamu afite ibimenyetso n'umugabo abayirwaye kabone nubwo nta bimenyetso yaba afite. N'igihe umugabo afite ibimenyetso umudamu ntabyo afite, bombi baba bafite ubwo burwayi ariko bose badafite ibimenyetso. Ni byiza kugira ngo mwivuze mwese. Kandi ikindi, niba mwogera mwibasa imwe n'abana, nta kabuza rwose muzazibatera. Kandi buriya ni ikosa rikomeye.